0: barcho asikik tua mas.
1: Sak achipal santilhu Emmanuel. Aranda ataw kila paji santilhu udlibichilibal. Sakas la atin utsakakchi. Kwanakwi rishlik santilhu udnabal chishkomon.
0: Bar nakanakaan?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk Adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otarachakchakish. Yo o bi.
2: Aqalish kholomili atin chokain nak lisumlak shakabambil kwankil bandi kakwa dios libelome udishakilbeh renak te kwank sechalal uteshra ribet shiribil ribet hanay kholomili atin nakataw ratin kakwa barkinas chokain kantar de los cantares nakatiki ribal sal capítulo 4 versículo 1 Dos sali siete takakanadilman. Nos checho cocaín se escabali Dios chicobej, Dios cajolbej, Dios santil musikej. At ishk la at kashal katinra, mag ahol chakala aku. Lishnak aku, chan-chan, china us. Us tamukmurik in la tikr, chan-chane, pipaloma, shpang china usal. Dirisma la kolom, nalimtsun, chan-chan, kun, chutal, chi, chibat, Yo kept chak chikubek shireli tzul galas. Amen. Ari nakatiki tu yarati ni kakwa. Hermano, especialmente, choke la ol hermano kwink, angeli runak la ota kanaw kwang kriken li kishakil. Kanaw kwang kriken li kasum atin. Itanto la at at hermano ishk, la ati sumsukil krisyan, di kwan chika asum, di kwan na belom, angeli runak tanaw kwang Tiken la sumatin. Aring kwan li chabil atin o kechis solmal o nakoy minin na klaat, shakol. Ratin ni kakwa barko na shikike amang os hermanos. Naabal naabal kisas si gaan ni kishman ni Mars Chebal pero hamanain tento takil porque sa iwang milretel. La salamong na shikili na lebaen amang os hermanos na rah na ksa takwang klisumsukil kirisya. Na shikichuko kain at ishchan. Ain ratin di kuing. La atik asyal ng kating ra. Makamaan na katya la atay hermano kuing rela sumati. Mas ng kating ra anak macang kate. Nabal nabalak pi amaw us hermanos na kwan ka asay chol sa dishkong kaplal. Na kwan yo chi hukek la akong kaplal. Pero ane kwan kere kwan na kaan akwil belomeng kan nasnaw li kwan kan nasnaw disholominkel dishkong kaplal. Angel runa toksili atin ayin tachire la sumatin chan-chan nakshatin ra chak sa alaka chinal malak sa lasa hilal nakshaktaw chak la sumatin ay katinra na mas katulak chiku maga chiko kaan makamaan ng katire na kityo chicheko chaku nabalikwen nganas nablikwang naktosk am chak lirishakil porque chinaos na ilok entonces hual nashra Pero nachrel ok chikere zeng de repente skosli rilobal inka achina rahnari. Inka atin hermano. Naklirio ske akwela sumaten inka jarre humpa trahtara toch chalen chrisha kamik. Oka naknashche li atinay at ish kla at li kashal ng katinra. Mag aho ischakala ku. Magkamaan ng katire la sumaten. Li atin ay nagtachire la ko shakil ay Diyos chinuusata na magkachin ko si shakala ko chan chan ak siya tintaw chak nagtokwan siya kalakap chakip malaksyosumla nakwan chaka 18 yung ka nakalala ko ilobal chakatre ay Diyos karuna reka la sumatin na nagkakwekalat karuna reka likwi di atin inak chokatyebare ay yan nagkawure nasaos ischol Kohlai chol na sesa iru nak narabi. Borket yo kach ke balish lokal. Yo kach chi bare nak haan nang karra. Narah nak chi nak la ating ka nasi ka chol jiri khala. Borket na malikwen kan kanish na ulikwan. Na relak chi ko liri shakil. Ing a chi narah rilbal. Na rel chi khunak li ish kwal chi na os na ilok. Kwal nimsh na iru. Ma chi kitye nak marikwan 18 año. Pero haan chika aali kwal chinoos na rey. Haan chika aali na shikwi shoho. Maakakwi chibalakik at hermano kwi. Naklidiyos kela ku shakil sinikakwah rilbalak hunilik chinoos ta ilok. Ta kwinak ok chakil ta ban. Ta kwah na hunilik chinoos sinakiru. Marenak nak shakam chakla ku shakil shatsumla rikin hunat yuljut tsuma jay tsumalire jay sinakiru na chinat yulchi aceite. Marit ya haan shakil. Pero nak shkoa ku kin marin kachin kalok bayaklis chinaban. Nga, hokanak shibo iru chaku porque kachin nga tanganin ka nga kachin nga kwila sumati. Sinikakwa china usak hunilik, tento na klaat, lok bayak li china saite li china kiro. Renak sakis chol, lok bayak china banol rismal, china tulchut kakwita kutong. Pero sila at, shakwilak, ok si halanok li rilobal, shat ok si shmakikwankil, arang, chat ok huk pala juan. Lishna aku china us. Usta mukmur ke la tegre. Chan chan paloma shmai china us sal ay dia. Karuna rek al hermane ish nak tajire. Karuna rek al asumati nak tajire. Ay dia. Sana. Chan chan a china us sali paloma. Chan chan chabila li paloma nakat ilok. Ay, china sa eke ru nak narabe. Pero sila atat kwin, ngane kanan kwan kin laku shakil, mare shat oksish maki kwan kin ma shatire, ay shikil shishki balaku mar shankatre. Li atinaan, joka chishkam sin kilmas. Marik ajo este ningil, pero kin li atinaan, haanah kwi hun kam sin, joka chisrauti sin kil. Mas shakil joka trok sin kil, porque narraho shol shirabin kil, nakin kachik us, kachik chabil ng katire. Inka hermano, kanawa kikwan kriki na kwe kasumati. Ko kanak na chirati ni kakwa, chanchanat paloma, sina akamaan na chabilal siya katre. Liris mala holom na lemtsun, chanchan, hunchuta, lichibat, lijokep, sak chikubek, chire, litsul, gala. Ay daw, lagi sumal, chinaus, na lemtsun siya ben siya katre. Orke naktok, nasik amrip lihoho ay des na chelat elis mal na chelat yol chi aceite shbe aman ma aceite ke karot ke chi aceite ni keske pero haban ni na na kamare aceite cha chinkin lai pero chena os na kulak na kamare este elis mal pero sin ka kwah na cha bil kon elik kam anak rismal la la sum atit onke tra chena chek chek ta kwah ta kwin cha bilak ta ilok tento na klaat talo alis chinaban, takwil, tara, kokanak, nakchir atin, tara lasum atin. Nekatinra, chan. La ati kasyal katira. Rikina anak laat yoka chiriwan lasum atin, yoka chiraba. Salidos na chi, magaho la chinusal. Kaho chinausal, liru chakwe. Ay, utsakal-sakal, reru. Nakshakam la kushakil sakal reru li ruchre. Chinaos na ilok sakpotsin na tususnak. Nashe chisepi una kwanish pasta dental. Kanakanang harusot na chichulikut na. Pero nakkuhan chika kukin mare na kinkachin ng kalok kung naklis chine sepi o rechipa ruchre. Inkay, herman, takwa na kumililik. Maris kano ruchire sa gukin pero ani kwan kre laat. Maris yung anong kalok biyak lichin na pasta dental, malakunak lichin na sepi, redish kili ruchire. Para kita kwa kunalik chabil ta ilok kama nak shataw, tento nak laat taman segi ribala sumati. Utsaya cho rikin rikin na ano koto nak laat, nakara laku syake. Utan na kwan di rahok ibain yat talika na ro na ramok li shalalil maka na ro na kukukre o kanak na chirati ni kakwa nak na kwan di rahok ib mungke kwan ne bail mahong kwa tat na ro na kawun si kukbal mungke kwan si akilal na mahong na ro na kachokre porke nakara la sumati sina usyan di ro chakwe ut kashal kuchik mahun isimbir. Kuishnak shakheli ruchre la sumatin karu tamala atat belomek. Tento nak laat takwil stokobaliru takwil koko taiksik. usko chikan na bale ba kewal ruche e. Matakwak anche, matakwak sak, matakwak tak eh soho biru oro ke rureka ruchere la sumatin marecht ane mani shul e. Porque ngu usta kwi chik rilpalak na kanana king atsakal reruli ruchere hunak. Marincha la atat belomeh chan kakwil marech sakta na kil chan kamanu marin kat ok chis chis di ala yung mas tip aku kut sakal di chik rucha kwe marichang katre inka ay gan chokat kut ala shutan kut sakal dar rucha kwe marichang katre la sumatin kan kanaw nak la at chokat kut ala shutan porque kan kanaw tra bala sumatin takwil sila atara la sumatin koko takwil chis tane konak li ruchire sakob desi Renak laat sah kuit na china tsob sina kairu porke china us na ilok takl. Makanya mkuspanta nak che kakachi kamahis che kuni di kama hermano kual che kuenta como 70 no 75 año arukis che ay hermano chan naklikusha kailay na kinish kalo na sao chikwish kinish masu chiu pa sikwachik na kawu kuit na kwekwekwa na kolonin chol na kolain chol chan. Hukan nak kuih laat, hermano kuih. Laat nak nengkara la sumatin unke cuyo cekes cik salecuam haman lirahok kuman kunarah, ngonalakta kuman usokta. Mahun taisin. Tahat cakup disiru cire la sumatin renak cina usus, ta ilok utsa kacorik. Pero singkata nabribal, anik kuangkere laat tak kuih. Aran karo tisye li krisya, li kuen ka aung kapo na rish tako baro rishakil. Huling kaabi na shpan biyak li rishakil, piyor ma rish ako o chiro. Tikya tag a narakare li rishakil, yoke si ati na chirish li kungho, utyal sa kal, porke ka na nauman rilpal tagos. Kok ka na mawus, hermanos, ahe li runak li kuen, tis nao li kuen, rikinish sumati. Chena us nak nakye, ay, chena usali ruchakwe, ut sakal rero mahong isimbil chang chang sakal di karner eh porque nak sakal iro chere mong lihunghong chena os na kutuan ni sama o sema sa litres na kye kakak lis tsumala kwe chang chang li kakinok amen ay Dios hermanos syak amla kwe syakil porque mare syakil nak chena os kakoshin na ilok Cina usah kui tak kutunak. Kuas kakwila li isyakil ba. Jahana kui takwil re li cina usal. Sa cina kairu. Mak aho cina usal. Lingkat atinak. Li sumala kwe. Cian si kukai. Makamaan nangkat ye kung sutak re la sumati. Karuna shma di kuen. Hermanos kwa nakin ka nasna pang kakilir isyakil. Re de repente. Cina usis sumal re na shkam. Kakosin na ilok. Nim sina kairu. Pero sa oxykerising chiro, yung kachin ay kebayak lis vitamina, yung kachin ay panbayak, yung kachin ay kemas lis sakem, kasi oxybako lis tibel, nim si tibel ang skwan takwil, pakchik na ilo. Amaw, hermanos, yung ka, karun ni kaysi li krisya, o, risakil ikuwi ang kwaran si oxyakal. Hol chan chan ak yung ka nasipan. Ayun ti oxy atinak, chiris di hunghung, Inka hermano, laat para kita saka chor kila sumatin, porque na kwash kakwila la sumatin, kwanah kwish kakwila la kwam laat. Porque na kwita ox chakir chaku, singka na kapman, anira chokre na kakoshla, laat takwi hermano kwen. Laat rahak chokakwi, anichik tapuch ok laatik, anichik tak ewak laat sakin, anichik tak okobang ka chokwe na kakoshla. Si halis sumakwa, sinikakwa nak tsakal rero, entonces, aheliru tanaw ribala sumati. Kesh chakem na balikuin kanakwan irresponsable, ink ah kuchik narah na rili rishake, ink ah erma. Masyache nak marish ok chakel chido, tento manaklaat at manukuin kesh pan la sumatin renak chabiyak. Ngushpan tanaklaat, yahala ay sincheko, ink ah. Hermano, liratin ni kakwa. Kwan chokre chek, chokre sah, chokre il tohtet yola. Liatin na shkek analep sa akong komunil kay liatin na ay. Madyos ril kakwa Diyos nang nakuchiko. Eh? Chenaus kahoy kakakis umalakwe. Chan chan li kakino. Makahoy chenausal ng katatinak. Makahoy chenausal katatinak. Kamanda ati rela sumati. Lish ko akwe na lemtsun chan chan granad. Ustats absor kimpe. Ay, aritis chela gusakil. Chenausis na lako. Hana asin ra ako eh, nakasating kam siya katri. Uting ka ng katel sa isinak ko, kung kitrakwang kinseling angel, pero siyan siya nakti. Jokin rin lahat ko, kung nalikin na kwek at siya katri. Ay, Diyos, koko ito lang sumatin. Mare, kakwils umalre, malaki siya nakiru, sinimnim na siya kam, at gachino siya ko, bako siya ko. Ay, nga, koko ta maner manak ko. Koko ta ke, Chena ban rin sa usap mag eslesen tanimak chakhel porque si ta kan chaku hermano ay Dios kwan ash kwan likwen ash chay porque esta shit di ku chakhel per kwan khala ning ana kanaw sna le bi khala kwan akla ku chakhel tatra pero ta si chik khala to kha ana anta ku tuk chaku han chika an ta taklan ka ku to han chika an ti di ta ku tu manu ti chia ku honas manu Marela ko siya kayo siya kuy ba? Malakay ako yung masyirati ni kakwa. Ay, hulik siya na usap siya kata. Kakwa real chabi. Ako ah, siya na usal, siya na usla ko, siya na di ochoch na asteram, di kishkip lah dami. Di kawa dami kishkup lang ochoch hong silta ko, ikwal na asteram, siya na us na ilok. Para kini kishkol ko di ba? Siya na naan na ilok lako siya kateta at siya na chulba siya siya na usaka lako. Pero sila at atirman ko yung anak ka na kwa ang kilaso mati. Yay, laka ako. Lahat siya na kush, mas siya na baka chik, mas jib ako, marichang katis kire laso mati. Anjo katik, tsekta na gil siya hoka. Pero sila at katik siya na usat, chabi. Onke tiya harakwi la sumatin pero naknarabili ati na in. Chancha naknaes tiya kail naknareka. Nagkasaw isi siyo. Utsalisin ko na siya. Utheb la tu chanchan likuip sinin kikeh. Lilaklo keb chikuak sa isyang keb liuso. Eh? Kwan na kwi likuin hermanos kamanin ke. Kanas na kwan ilisumat. Sakam la sumati na maridok siya na kokak ko iya ko ilislisto pero kumos. Ok si kere sing takwis ning kan. Ay, karo tachir eh. Chinaos la to, anak, chinaos. Pero sila atin kat ok si siyari. Ay, Diyos, si kishtiwa ako, si kla to na huwasi na si masjib ro na kutun. Ay, Diyos, herman, aran mo ko chokat si kaya pal si kabilal, siyon, chokat man si lupi.

0: نقیوش تبلاگو پرکه آن توهان آن نکخلاق ویچالی کن کلاس ماتین اگو کن پروسیلا آت اید اله نرن خیلون ل آنکو هکت کل چقدره ایدیال شد اکستیکی سینگیری کن خالان چپانو کن تا ایشک مره خالان چلی ایشک چیپ ابروش نلپ چندی بیبلی نگهش نوش که بال آتین خال چابی چند چند کی علیکا چپان شلی روسوخیک rekam kchan anir ta oksin li atin khalki khalsa rabinkil la at at ishq deken la sumati rekin nak kachin katin rat kwa walchin usat ayo sosha alo han onke chena che chik pero nasao si cho nakohla cho utaran ma barta roksi chak angeli maus araning ka nachal Angel Lhatsa, kusata na roksichak porque la es que nao kwang chirigilere. Hokanak na hiye, sali onsi na hiye. Lishkolom chan chan chavit oro. Ay, Dio, chino usa akusimala kwa. Chino usla akusimala. Koloch, koloch na lem tsun chakatrela sumatin. Porque kwangke bakilikwen, toksa isahila lep. Que es catris malet, que es coloche, con que a coloche, pero que es coloche es malet. Marija ancha quina sacacule. Ay, pero sin cacuana con el camana quiris mal, tento tachere a chuqua, cachaclavisma. Con el coloche, animas no la chicucha catre. Porque re really naquel rey con hong, camani quin. Nak naril ko na kli lito ish ay Dios mare sa chirish nak nim sa rakshab umalak chirish nak na na on di sumal re panak chirish ang chikacho kamaan na kwili ish kamaan na kwilat mare sa kwi nak chana kolodj kolom ay chirish ang shulak chako usan pero angel ro nak ta chire onke rahlal po malak rahlal chia bachik tish chana kolodj chirisman pero total de ke Saka chol de que la sumaten. Lish kolom chan chan chavil. Oro. Lirismal koloch na lemtsun. Chena usla kismal. Kiketa na retal rismalep la belisen. Koloch par na lemtsun. Chena usa rismale. Marikam anak na ulak chaku. Pero ta kire la sumaten. Cholop chido. Porque si la achat ok que ora la sumaten. Chet ok tsehtan en kil. Ansi mkusta. Arana chali hukek, arana chali na roxilios limaus, likaushekin kaus, de repente na koshla likwen, kachingin rahlin likushakil, shik chikin ri likushakil. O arana ok koshlan kish sipal halan, ani kwangre solo porque yala ating anakana kwang kilasum atin. Tana kwangre kilasum atin na terwana isho. Mak eh lesens na ta hukek lahong kaplan. Salidose na kye, Mag-ahos chino salis na kado. Saish na ak, sakal kwangkep. Ay, chino salako. Wah, chak katre chako kay. Chino os katilog. Hana asin rado. Hokanak, kwa sumla kago kayo. Uting ka na katkala kung alik. Kama ako na kakam chako kamana takwi chak katre. Ay, Diyos, nakokala siya wala. Labi lumaba. Pero sila at siya tokt ekta ng kil. Machache maristen de la sumatin, maristen baraklish na iru, pero laat jamás taats ektana, o kanak na sublali hong, na patsman re, matara sa chahel, la belom, tinra, amen. Matakuy ne bael, amen. Ay, matok chalan si siya kamik, amen. O kanak in katasat sa choli atinay. O kanak na kye, ako chinausalish na ragu. Saish na kwanke. Chan chan paloma chireli ni ma. Ut chan chan chahbil sa leche. Ay, Dios mío. Nagtachili chahbil atin ayin. Kwa nakhaan chik nasutanak li arman ishtis chiapari sumatin chahbil atin. Kwa nak di chahbil atin ka chik nasutanak li kuyang tis chiapari sumatin di rishakil. Ut mkushutana tan haali khwal chahbil. Haali nakayok kakwilal. Haali nakayok tuktukilal. Haali nakayok re saich olehe. Ut kwa nakhaan chili nga us ngosutanak chishyeba. Nga atin rma. Chikanawak kwang renak li Dios toro soptisi. Li Dios narah nak laat kwan kat chisa chor kena sumat. Kawuta nak kwan. Na bal jo kebsh kena minkil sumati. Na bal jo shukwari. Nga nika kereta nak lima usan jo chichiko kreil na lepain. Sala kawut. Li Dios narah nak laat sa tat kwan. Per lima us na sik chankiru nak narah. Ta kwan rai cholahel. Inka akah kuya kukin laat chirip ilerip laish di sumsukil kristian sino ke nak nake khachere yo keb akwi rek ankel rai cholahel heb lera lalik akhol ma barchi nike ish kohob chole hana in ish kanchak lima us misa ma us semanot hoka nak nake lahtsa chal nakre el ak kam sing hukuk pel wika kwa kisus chal nakre kebal tuktukilal sa ish olehel Aireo Serman, Aen Mac Ahoch en Ausal. Sal versículo 13 en este, Ahoch en Ausal, Ishkoakwe, Chan Chan, Shnaa, Disununkilpa. Ay, Tachere la sumate, Nishnaa, Kuakuachinaos. Taque Colón, Selic Angel, Ancha Platuay, Mespeche, Slishtikop, Sishnaero, Subbejero, Ebene, Amao Serman, Chisacho. Arantis kere tal ay tikwishakel kwal kenestra pero sila at takwila sumatin mareluplu George Colong sa iskangel o la ating atin ng kakwahan kakwati na maresh kos ingkil din kato yo kachi hukbal ating nirma yo kachi kamsing kilakwi o kanak na chira sa proverbio 14 li ishkrikwans na lepchan na shakap li rochoch malakrik enro na shakap li shunkablar pero lima akalish na lep de que na quiero una shukecha hoka na maus hermano hermana ish tana kwa ken hasuma y tant la belong tamia por es ratin de kwa george kotbal chapo ho reli queen ho reli ish mak ahola chino sal kaho chino sal li roxa chan chan mat ap oro mak aho chino sal ay chino uslago chakatrela sumate Onke trah li ruhru gachik tsakal reru maresh job chakunak sak angelak maresh nakai bachik ruhru skana pero laat mahon kwat at ox ti arelat kachik chabilat ku tsakal ta chiklu ha ku inga china uslago akwa ay chino silako ay nasaoshi chol belo mekh nak nabe ho kana angeli ruch na bali kwang misa maus hermano angeli ru naklaat renak sa chol sala hun kaplal Utsak chola belom, salishk angel, utsak chola kokal, utsihokaan, sa tasik likakwa la Dios, ahel ro naklaat, tats amare likakwa. Naktoro ha, tishtaw ala eh, mungkutoruk tatyal kakones, mungkutatruk tatyal la kones, ah takwi tatok tish panungkil, tishkunin la eh, lityoko kuchatinak, tatruhak tishtaw mali sa ipang, Rikenak tapa li Kristo Jesus. Rikenak laat ta si Dios. Ajeliru nak laat ta samaril kakwa renak sa chola belom sa chola at at ishkilbeh ut sake ishola ko al. Ayreo sepan sa chola nakat sakan sa chola nakat kwa pero naking mal naking anan naman di kwang hermano rahich olehel. Solo chakilal. Kwanak likwink na kuih sa man khosqil. Po rich enri rishakil, nga achi narahkwa, achi na kulshkwa. Yo chi okh jakhe? Ay dao ser manukwink, maa man khoka. Ut kwanak hali ishq, nga achi na kuak man khosqil. Awutan, marahom tabilikakwa, nga. Jeng anakanawi kwan katirma. Sikili Dios, Renak li Dios tis kanal. Tarala sumatin, tant la ati kwen la ati ish. Takwa sta kwek ash sa ila li kwank, sa chankep la kokal, sa chol kenep la kokal, sa chol nak tat chena tsakam. Ay, chala tsakam sa chol hel, te choto berip chkwak. Chene la sumatin la kokal. Kwa chkwark sa chol shish ok chkwark. Pero na kwink a amaus hermanos ta kwabe kwanas koisa achinala kwak mahos el koi hunkutan pero ta taklat rach ayunik Haning anarasku yaxsa sayunik. Perxmak hospel choku yaxsa. Teshmaka hospel chocho okachajel. Banak yokachku yalasa. Perenkamne si sayunik ta chik. Pues li dios ta trusoptise. Inka atinman maku yaxsa banak hospel. Inka anakanabli kwan. Sik li dios. Sach ol ta chik chihilang salakwarip. Manin kik eretal nakmal nakmal ink antakwi. Pukuluqep si chalok chakak. Ay, tako eh. Hit hot chabak li isk. Kawuta. Porque ink anas nralis belom. Ot ink anas rali rishaki. Jeng anas nang kwang rikinis belom. Jeng anas nang kwang rikinis rishaki. Kukan hermano. Si tako akla atak sa kwang kat. Ramak erib la esti sumsukil kirisya. Rakwip. Chihokan. Tataw li sahil kwang, numtahanak sahil cholakil. Takwati na la sumatin, tatsume. Takwati na la belom, tatsume. Pero kwan akwit isyakil beh. Naati na kumalish belom sa unilal, uting ka na sume. Karun na rek alikuyang na nagkakosla. Manasaw ischol na kanarikin rin pala kong ka na kasume, likarut yosh di abalagwe. Mare, tiyorah na rak patsok upang kagwin, pero la ating ka na kagwahan. Rati nangke, mis hermanas. Ajeliro na kana el na kasum atin chan ratin na kakwa. Tanaw kwang rikin. Siya ana okchikubang na okchi ati akwa tininkil sumek aro kwa aro pen katye aro takap ano malak aro li kakubilo na chon shishkat alo ati ng kaysh kumamakay sa kuibal. Hanain ni narah li chabil kwang sa mausen na. Linalepay na shkiratin ni kakwa kwal chabil. Hermanos y hermanas, naklao nakastawal si hunilain, ahedero naklaot kasi li Dios. Nache, amamos hermanos, li ratin ni kakwa si hukay. Di kuing chan, linira, china os rilbat. Hain ratin di ishkay, li kuing linira, kwal china os rilbat. Butayin amamos hermanos, naklaat at ishk, nagkarala sumatin, kokoshola. Pero nakwila at hones chakilal, hones kakalingkil, hones pletik, tantri kuya mas kakalili rishakil. Kwani kuya kung gunahnaw te kwan, na oki kakalingkil rishakil. Ut marin kush kausta li herman isk. Sanaw kwan ke herman kwen. Ut kwan di isk tamien, kamanas maray li sumate. Jabayak sa atinak isbelom, rikin halang, ay Dios, ak shik bi chikit na rila, ok kaklingkil chirish kunak li res ishkila. Ink a herman, chikanawak li kwan. Gwi hunaka, ok khalbalik kawush, karuta mala at ishk, rala sumatin, kot la rahom chiro, rena, haan ink a na. Kata ok li tsahah na lep, di jibro sa li kawush lebal. Pero sila at siya't o siya kaklingkil, mara siya't o siya are laat kuhan siya kunakwe at yurikin mara siyang katre. Ay Diyos, siya makahanalip at irman is, chokat siya taklingkil mas. Inlug mara risingkir na kakwakcha ka segung na bali is ko kaan as mano, kuhan na anak na rah kaajik tis mano lis belom, na kutlis ko sa ilchiro, ay Diyos, bukuhaan taalis ka dyan. Kutman larahong, rala sumatin ut kamana kwilat at hermano kuyang marila ko siya kil ok halbal ka us siya kuk at sinarangkat pa pero marila at siya't ok kaklingkil siya siya kalan utaran siya't ok siya pare na kumarikwan siya kung nakakabagwi ay Diyos chokat siya tiksing kilmas karuta man laat at kuyang rala ko siya kil ay Diyos sana maakon siya ko alaat. Huwanalik kwang katsing kawos sa likwam. Huwanak kohla ito siya kolo. Maka siya kola at siya. Pero sila ating anak ka na likwang aranak na tiyal kang halimaus na ok siya kola. Huwag ka natin, herman. Ang haliro na klaot pasik ni Diyos. Kamanak siya, likwing klinira kwal siya naos rival siya. chan chan shin usal lina jeh liban chan chan shin usal hermano nga kere tal tatulak sa kunak lina jeh turistika nga kere malakunak lina jeh re ilok kamaana shik arantikal nga kere wal chin usak ilok ay tekochik nakli ish na mantra tabish velom chukokan chin usat chabilat anak ohlach ol tatlachik ilok sa kunak linahe kamash ka li ati na anak nagok chihulat mi sama usepan onke chang trahru yah dak aush pero kena anak tukla inka ash ta kushlash li par kwan li chakilan ahel ro in hermanos nak li sumsukil krisyan tishnaw kwan chiribirgan tanaw rok singkil kunil atin li sail cholhel Renak sak chola sumatin agukin at hermano kuen at hermano ish. Sinikakwah laat tagbek ash kwankili Diyos, lokali Diyos, angeli runak tats amari likakwa. Marain chal chochi hukek laat yuam, marain chal ng anikan ng kwan kukin la sumatin, pero hana ay yok at solbaratin kakwa. Yok shpanung kil. O kanchi shpanung kil, arantag kil, makon di Dios tis tukup la juan. Tats amari la kakwa, lahtsa jo narah hukwalin juan pero kakwa tang ahin siya katri di Dios. Kamana chilah dabi, mi socorro viene de lo alto. Kali katang angkil na chal takay ating irman. Masik atang angkil ikin kunak likwin. Masik atang angkil ikin lakwech ishkilal. Porkean, hona okshie balakwe, Ama o semanas kwana kwidi ish ay Dios na ox in lugar oxi kwali Dios na ox shikir kichire kaplal ox sar kain kilish belo karuti ish chaha kwe na kanaka kosla an pwede ser onag ish chaha kwe na kanap la sumatin mungkwata ang kilta an ating hermano mungku ustal li oke ish chaha kwe honig ish chaha kwe na kanap la kushakil mungka ating hermano Sik man di Dios nara tokubingkil la juam. Bilah tsa jo chukpa la juam, o kan kire likakwa. Takayin Dios ka chinin tauro, likakwa Dios. Numtahanak lish lokalish kong kilal, o hanan tang aning kayin sa mausaman. Ho kan rikinain, hanain li atin ning kam kong rakal. Ud na kuy minika, nakli Dios tasyak chitang aning kay. Nakwah naklaat, Kira ili kakwa at nilinig ka ninaw charun katalima. Marin siya naklaat, jojo ko ek lahat yu am. Marin lahat ng anakanakwa kung ila sumati. Kira ili kakwa, patsa na letra yung Diyos. Di Diyos narahat ang angkil. Narah ka ba sila lahat siya la hermano? Di hermano. Narah ka ba lahat kakwila la hermano? Kwekiba kwiparan, sulup lagi la kolomaran. Kirele kakwa, kuy makakwa. Li Dios titang ani ating hermano y hermana. Mag esle sens li maus na kaanta ok si hukukre la juam. Chapagwe bliken li Dios.
1: La Biblia dice, le da la bienvenida a su programa de estudio bíblico en el que usted tendrá la oportunidad de conocer la palabra de Dios de manera personal.

pasok sa linim na tinamit, puktumpeteng, puktesibal atin sa ilcholehil.

قاكلي شخلوميلي قاتين شخوكاين ناق لسملاك شقب أمبيل شكوان كيلش بان لقاكوا ديوس لبيلو ميخ وديش قلبيخ رينق تيكوان قسيش جلال وديش را ربيب شريك بيل ربيب هاناين شخلوميلي قاتين نقاطاو راتين قاكوا باركوين أشجي شخوكاين كانتار دي لوس كانتاريس نقاطيكي ريبال سال كابيتولو 4 برسيكولو 1 Todos salí siete taquenadilma. Nos checho cocaín se escapa de Dios chicobej, Dios cajolbej, Dios santil musiquej. At ishk la at cachal catinra, macajol chaal acu. Lishna acu, chan chan, china us. Us tamukmurik in la tikr, chan chane, tipaloma, spain china usal. Dirisma la holom, nalemzun, chan chan, kun, chutal, chi, chibat. Yo kep chak chikubek shireli tzul galas. Amén. Arena katiki tu arate ni kakwa. Hermano, especialmente, yo ke la oli hermano kwink, angel iruna kla ota kanaw kwan kriken li kishakil. Kanaw kwan kriken li kasum atin. I tanto la atat hermano ishk, la ati sumsukil krisyan, di kwan chika asum, di kwan abelom, angel iruna ktanaw kwan en la sumatin. Arin kwan li chabil atin o kechis solmal o nakuy minin na klaat shakul. Ratin ni kakwa barko na shikike amamos hermanos naabal naabal kisas si gani kishman ni mar chebal pero hamana intento takil porque tsayo mil reteli. La salamong na shikili na lebaen amamos hermanos na rah na ksa takwan klisumsukil kirisya. Na shikichuko kain at ishchan. Ain ratin di kuing la ati kasyal nakating ra makamaan na kachil la ati hermano kuing rela sumati mas ting kating ra anak macang kate nabal nabalah kwi amaw us hermanos na kwan ka asay chol sa dish kong kaplal na kwan yo chi hukek la kong kaplal pero ane kwan kere kwan na kaan na kwi libelomeh hinkan na sinaw li kwan kaan na sinaw dish holominkil dish kong kaplal Angel runa toksili atin ayin tachire la sumatin chan chan nakshatin ra chak sa alaka chinal malak sa la sa hilal nakshaktaw chak la sumatin ay katinra na mas katulak chiku maka chiko kaan makamaan ng katire na kyo chicheko chaku nabalikwen nganas nablikwang naktosht am chak lirishakil porque chinaos na ilok entonces hual nashra Pero nachril ok chikere zing de repente shkosli rilobar inka chinarach nari. Inka atin hermano. Naklirio shke akwe la sumatin inka jarre humpa trahtara toch chalen chrisha kamik. Oka nak nashche li atin ayin at ish kla at li kashal ng katinra. Mag aho shchaka laku. Magkamaan ng katire la sumatin. Li atin ay nagtachire la ko shakil ay Diyos chinoosata na magkachin ko si shakala ko chan chan ak siya tintaw chak nagtokwan siya kalakap chakip malaksyosumla nakwan chaka 18 ay yung ka nakalala ko ilokbal chakatre ay Diyos karuna reka la sumatin na nagkakwe kalat karuna reka likwi di atin ay nagtokatyebare ay yan nagkawure nasaw si chol Kohlai chol na sesa iru nak narabi. Porque yo kach ke balish lokal. Yo kach chi bare nak han nang kara na nak nak chi nak la ating ka na shika chol chiri khala. Porque na malikuin kan kanish na ulikwang na relax che ko li de shakil in ka chi na rah ril bal na rel chi khunak li ish khwal chi na os na ilo khwal nim chi na iru ma chi ke chi nak marikwan 18 año pero Haan chika aali kwal chino us na rey. Haan chika aali na shikwi shoho. Maakaya kwi chibalakik at hermano kwi. Naklirios kela kwi shakil sinikakwa rilba na kunilik chino us ta ilok. Ta kwi nak ok chakil ta ban. Ta kwa na kunilik chino us na kiro. Marenak nak shakam chakla kwi shakil sa tsumla rikin. Na tulchot tsuma sa tsumalire sa is na kiro. Na chino tulchi aseite. Marit ya haan shakil.
pernah sekolah kukin maring kacin kalau bayak lis cenaban. Engka, kok anak cipo iru caku porque engka kacin katang aning kanengka kacin kagwila sumati. Sineka kuah cina usak hunelik tentona klaat lok bayak lis cina saite lis nak iru. Renak sakis chol lok bayak cina banol rismal cina culjut kah kita kutong. Pero silaat, shakwilak oksi halanok li rilobal, shat oksi shmahikwankil, aran shat ok hukpalayuan. Lishna aku china us, usta mukmur kilatikri. Chan chan paloma, shmay china usal ay dios. Karuna rekal hermane ish nagtajire, karuna rekal asumati nagtajire. Ay dios, na, chan chan a china usali paloma. Chan chan chabila li palom nakat ilok. Ay, chan sa ekeru nak narabe. Pero sila at kwing, ngane ka nang kwang kinakusakil, mare shat oksish makikwang kilma shatire, ay shikil shishti balaku marisang katre. Li atinaan, joka chishkam sing kilmas. Maring ka joh tiningil, pero kini atinaan, haanak kuy hung kam sing, joka chishrawti sing kil. Mas chahel yo katrok sinkil porque narajo chol chira binkil na kinka chik us kachik chabil ng katyere inka hermano kanawa kikwan krike natwe kasumati ko kanak na chira atin kakwa chan chanat paloma china kamaana chabilal chakatre diris mala holom na lemtsun chan chan hunchutal ichibat di jokep chakchikubek chire litsul gala. Ay Dios, la que suma, chenaos, na lem tsosh ben chakatre. Por que nakto, nashk amre blihonho, ay Dios, na chela telis mal, na chela yol chi aceite ben, aman ma aceite kwe karot kwe chi aceite ni keske, pero haban ni nao nak mare aceite cha chinkin lai. Pero chenaos na hulak na kanega este el grismala. Pero sin kakwah, nak chabil hunelik kamana grismala. Lasum atin onke terak chena chek chek ta kwah ta kwi nak chabilak ta ilok tento nak laat ta lok alis chena ban ta kwil ta ra kokanak nak chir atin ta ra lasum atin nekatin ra chan laati kashal katira rikina anak laat chokat chirilwan lasum atin chokat chiraba salidos nak chir makahola chinusal kahosh ina usal liru chakwe ay utsakal sakal reru nakshakam la kushakil sakal reru liru chre china us na ilok sakpot sin tusus nak nashe chisepi una kwanish pasta dental kanakanang harusot na chichrul kutna pero nakkuhan si kakukin mare na kinkaachin ng kalok kung naklis siya na sa piyo pekri baro chire. Inkay, herman, takwa na kumililik. Mare si kano ro chire sa kukin pero ani kuhan kre laat. Mare siyang kano kalok biya klis siya na pasta dental malako naklis siya na sa piyo retis kili ro chire. Para kitakwa kumililik chabil ta ilok kama nakshataw tento naklaat tapang sigir ribala sumati. Utsaya chod ikin rikin an koto naklaat nakara la kushake. Utan nakkwan di rahok ibain jat talika na runa ramok li shalalil maka na runa kukukre. Okay nak nakchira atin kakwa. Nak nakkwan di rahok ib mungke kwan ne bail mahung kwa tat na runa kawun shukbal. Mungke kwan chakilal na mahung na runa kachokre. Porke nakara la sumati. Sena usyan liru chakwe utkashal kuchik mahun isimbir. Kuishnak shakhel liru chre la sumatin karu tama laat at belomek. Tento nak laat takwil stokobaliru takwil koko taiksik us kuchikan na bale bakkehol ruche. Matakwah anchi, matakwah sak, matakwah takes sohobiru oro ke rureka rucere la sumatin marest ane manishul eh porque tengo usted que chikril palak na kana na kinkat sakal reruli rucere hunak marencha la atat belomer chan ka kwil mares sakta na kil chan ka manu maren kat okchichichi ala is mas tip aku ku sakal chik rucha ku marchan katre
Inka. Ay, gan chokat kut ala shutan, kut sakal dar kru chakwe, mar siya katri la sumatin, kaan ka naw nak laat chokat kut ala shutan, porke kaan ka naw tra bala sumatin takwit. Sila atara la sumatin, koko takwil, si stane ako nakliru chire, sakob de si, re nak laat sakwit na china tsob si nakiru, porke china us na ilok takwil. Makanya mkuspanta nak cheka, katsika mahishchia kuni, Ikaba hermano cualche cuenta como 70 o 75 años arukiste ay hermano chan naglikushakela ne ken shalo na sa chikwesh ken ma suchi o pa se coche ken kawu ku nak ne kwek ana koloni chol na kola in chol cha ho kan na kwila at hermano ku La ata ken karala sumatin un kechu yo chekesh chik sale chuan haman li raho kuman kunara gonalakta kuman oso ma junta isi ta tsakob risiru chirela sumatin renak chena os ta ilok utsaka chorik pero sin kata na bril bal ani kuan kre la ata kwe aran karu tischeli krisia li kuen ka aun kapo na rich tokobaru risakhe Holing kami na ispan biyak lirishakil, pior maris pa ko chilo. Tikyatak a narakare lirishakil, yoket siya ay tinagchilis likong ho, utyal zakal, kurke ka na nauman rin paltaris. Kok ka na maus, hermanos, ahe liru na klikwing, tis na ulikwang, rikin is sumate. Tiyana us na knakye, ay, tiyana usal liru chagwe, utsakal rero, makong isimbit, chang-chang sakal, ikarner. Porque na tsakali ruchere mole khonkhon tsena os na kuton ni sama os ema sali tres na ke kak kak lis tsuma la kwe chan chan li kakino ame ay des hermanos shak amla ku shakil porque mare shakil na tsena os kak koshen na ilo tsena os akwi na kuton na kwash kak kwilali shakil ba jahana kwita kwil relis tsena osal Sesna kero mak ahos na usal lingkat atinak lisu malakwe chan si hukay makamaan ng katiya kung sutakre la sumati karon ash mani kwen hermanos kwana kin kanas na pang kilir shakil rel de repente china usis ni sumal re na shkam kakoshi na ilok nims na kero pero sa oxykirising chiro in kachin ash kebayak lis vitamina kachin ash pan bayak Ika aja nak kemas lista kem, ok cip aku listibel, nim listibel as kuan takwil, pak cik na ilo. Amau sermanos, ika. Karun ika isteli krisia, oh risakili kuan kuaran ok jahal. Hol chan chan nak ika nasupan. Ainti ok si adi nak ciri si hunhun, ika hermano, laat para kita saka acor ke lasum atin, porque nak kuan si kakwila lasum atin, kuan aku iskakwila la kuam lahat. Porque nakwita ok siya khir siya ku, singka na kapman, anira chokre na kakoshla, laat akwi hermano kwe, laat rahak chokakwi, anichik tapuchok lahatik, anichik takiok lahat sa kerk, anichik takokobang ka chokre na kakoshla, si haalish sumakwa, sinikakwa na ktsaka rero, entonces, Ángel iru tanaw riba la sumati. Kesh chakem na balikuin tanakwan irresponsable ink ah kuchik na rah na rili di shakke. Ink ah hermano. Masyache nak maris ok si Ángel chido. Tento manaklaat at manukuin kesh pan la sumatin renak chabiyak. Ngush pan tanaklaat yahla ay sincheko. Ink ah hermano liratin ni kakwa. Kwan chokre chek, chokre sah, chokre il tohtet yola. Li atin na shkek analep sa akong komunil kaya li atin na el. Manchus ril kakwa Diyos ng kunakotcha ko. Eh? Chinaus kaho is kakaklis umalakwe. Chan chan li kakino. Mag aho is chinausal ng katatinak. Eh? Mag aho is chinausal katatinak. Kamaan tati rila sumati. Lish Ko akwe na lemtsun chan chan granad ustats absor kente. Ay, aritis chela ko siya kail, chinausis na ako. Hana asin ra akwe na siya tingkam siya katri.
utingkan kat else isnaqiku onke trakwan ken seling angel pero chanchana ke yokin ri la ku kunelik nakwe kachakat ay dios kokko chola sumati mare hakwil sumal re malak isnaqiru shnimnim nakshakam ut kachino chaku bako chaku ay nka kokota maner manakwe kokota ke chena ban ren sa usak mak es lesen tanimak chakhet porque si ta kan chaku hermano ay Dios cuan es cuan li cuan mas chay porque está chito digo chakil per cuan jala ninka ane kanau sna le bi jala cuan akla ku chakil tatra pero ta si chik jala to ha ana anta ku tu chaku han chika an ta taklan ga ku to han chika an ti dikta ku tu manu ti chia ku honesh manu marela ku chakil yo chaku iba ma ala ya ku masirati ni kakwa ay kun lik chena usat chakat tagwahri al chabi ajo a chena usal chena usla kush chan chan li ochot nashteram li kishkib lahtar li kama da wi kishkub len ochot hun shil tagu ijo al nashteram chena usna ilo marki ni kishkol piri be chan chan an na ilo klakush chakateta chena chulbe chiochra y chena us chakalako pero si la ata termano kuyen anakana kwan kela sumati yila ka ajo la chena kush mas chena baka chik mas jiba ku mare chengkat chikere la sumate anjo kat chik sekta nangil chikoka pero sila at kat chik chena usat chabe onke tiahar hakwi la sumate pero nak narabili ati na in chan chan nak na es chakhel nak nareka naka sao isi cho utsalisin ko na chie utheb la tu chan chan di kuip chinin kikeh lilak lo keb chikuak sa chanke li uzu eh kwan aku di kwen hermanos kemanin ke kanas na kwan ke ni sumat shak am la sumat ni mare doch chana kok ka ku ya ke listo pero como ok ti kere sing ta kwis ni kan ai karu ta chere chena os la tu ana chena os pero sila atin kat oksisyare ay Diyos sikishtiwa ako chiklato na hoosin na chikmasjibro na kutun ay Diyos herman aran mo ko chokat na shkebal shkabilal shol chokat man chishlupisinki chokat chisekta na kil pancho si man reli Diyos na kwihaan ning klistu porque an usok tisimilat man li Diyos re na balak sikeng kebla kukay na kutekwang sate que amaus hermanos na balin kanas na ulikwan lik eli sumatin a geleruna klao kat solikwan lik eta iska sumatin kakui amaus hermanos la atma chaktana la sumatin kwanke akui li herman kwanke li ish kokning kaya bakui li situ eh kwanke akui kusa pero ya kreli kwanke rere deka kirsianin eskana berkakwa pero chako shulak chaku pues manjo este Dios con lecta que cha bil rela sumati es isnin kana ku listu mane liko kal ma ata hale usman rena ku ka itseken la ku kal ma tsetana la sumati ka kuina ama us hermanos la tana u dikwante ke seliseis na ke nakto na iknak likutang la in ni shek salik sul chikwang kwang kwi di mira utli incienso 7 at is kashal ng katinra ako la chenusal ut kashal chabilat makapaltil hermano naklikwen ko kain na atinak ay real sa choli sumatin dike mas chenusat kahla atin katinra makachikola at chakatrela sumatin onke kwanke brahbih halan rah chik ta jam per re halan chikan mungu akwe ta chik la ta kuen la kwe ha li kwa na kuken ha chik akwe li ka kwa ho ana ali ta ra ha ana ali ta kuil ha ana ali ta pan ta kwa hun lelik china usta ilok kama anak chatau se istu kishilal a gele ro na kla ata man perikupar rilbal snak chahel kokota ban kokota lok vitamin kokota ki hunelik china usak aunque cuáles 40 años la cuchaca ay chanchana que 20 años la cuchaca
toh tu pes nakut kawut porque laat kueng nakanaw ril bal la sumatin china os una elik la sumatin porque laat nakanaw ril bal sa chol osop simlat bal kapo hokan erman ut kamana kuit li isakibek kamana kuit laat ish kamana kuit tahataman chankirunak nakiratin kakwana di kueng tisman tratar lishakil kamana kuit tahataman laat at ish kamana kuit ajire la sumati sa il capítulo 5 re cantares capítulo 5 versículo 10 atiki wi ala chichoko kai likuin kalini facha haan sakstibel aho shaaliro ka kuian ni mas chabil sa chanke chishunil lilahe mil chikwi eh ay hermano aruna chila sumati la belom nak nakakosla karuna na rekalas la belom na ng kachiri li atinin ay daw sa timbelom chalen chalen na siya tulak chiku mahun chik koka a chabilal siya na usat mas ko chika tulak chiku ay daw na rekalas sub atin ang kachina chik chik pero na rekalas chan chan talen na chahomo ako chin na rabi may mas nga nishrali ko siya kail chan chik koka koka na kachiri hermano ya tin chokai likuin ni ra han sax di bel ut ka ho chen usal ka ku ahli ni mare chen sax di bel nak shak shak shat amcha per mare e ho sti bel mali sa e porque nak angalak ta ku pero la at hunelek tarala sumat kon kep li ishun kesh mano ay kerel nak khala biakril balish belom ay mas chiba aku mas ekat ni ke ok chi ba relish belom chi hoka utrik ina atina en muku usta arana chal li hukuk arana chal li raich olehil arana chal li chahel mis amao serman latat ish tento tanao atak hona chil atina en li kuen klini ra haan saks di bel kaho chakaliro mas chino sata kwa chakatre si es posible jokop chirucha ko ala subatin aranta kwil karutish bano hona ko lalichol hona sao saram marela sumatin kachik masay chola guken ber kwana kla at mismat ish da ata ki kwana kwe jang ana kanau chik kwang kriken marenga kwil khshma choiro kama ki hun li kanachin na sa hun li sin nyansas ki ki hun li hermana la en hermano pastor cha nka chek ni tso mas rolim belom cha ik aut ta khin ho ka anaka man chin ken ay juan sra china ko bilish match por macho iru porque mas ra china ko bilish macho kan rin ka china kwa na na ka anta na chok tis tso tra khi ku cha pero un rikina an pila ating anaka kesh lesens na yos tso bala ku porque an to hana an na ko khla ku choli ku en klasumatin agu ken pero sila at ay ele na ren kailon le ana kwa katkwil chakatre ay reo sat okti kising kirik en halan chapano kwenta at ish mare kalan jili ish jib eb rush na lep chan di bibli ni ka ishnaw ke bal atin kwal chabil chan chan ki alika chapan shli rosohik re kam kchan anir ta oksing li atin kwal ki kwal sa rabinkil la at ish riken la sumatin rikin ang nagkachin kating rakwa. Walchin usat. Ay reo. So siya alo. Han. Ong kachin at chek chek pero. Nasaw si chol. Nagokla si chol. Utaran maparta rok si chak si kangheli maos. Araning ka na chal si kangheli lahtsa. Kusata na rok si chak porke laish ni kenaw kwang chirbilero. Ong kanak na siya. Sali ong sinas siya. Bisholom chan chan chabi oro ay dio chino usa kisimalak eh chino usla kismal koloch koloch na lem son chakatrela sumatin porque kwan ke ba kile kwen to sa isa hila le ke es katri sumale ke es koloch kon ke a koloch pero ke es koloch sumale mari ha an shakwin na shakak le ay, pero sin kakwa na kunelik kamaan na kwirismal, tento tachire at yukwa. At saklagi sumat.
kunalik ko lo, siya anay mas nulak si kucha katre. O kirelik na kailrelik hong hong, kamani ko yun. Naknarel ko nak lito ish ay riyo, sumare sa chirish nak nim sa rakshap, umalak chirish nak na onjit sumalre, wanak chirish ang chikacho. Kamana kuili ish, kamana kuilat. Mare sa kuinak chanak kolod, sholom. Ay, chirish ang sulak chako. Usan, pero, ahel ero nak tachire, onke rahlal po, malak rahlal chia, bachik tish chanak kolod chirisman, pero total de ke, Saka chor que la sumaten. Lish kolom chan chan chavil. Oh no. Lirismal koloch na lemtsun. Chena usla kismal. Kiketa na reta lirismale blah belisen. Koloch par na lemtsun. Chena usa rismale. Mare kam anak na ulak chaku. Pero ta chire la sumaten cholop chiro. Porque si la achat ok chiora la sumaten chatok tsaktan en kil. Ansi mkuusta. Arana chali hukek, arana chali na roxilios limaus, likaushekin kaus, de repente na koshla likuen, kachinkin rahlin likushakil, shikchikin ri likushakil. O arana ok koshlan kish sipal halan, anikuan kre solo porque ya la ating anakana kuan kilasum ati. Tana kuan kri kilasum ati na terwana ishu. Mak es lesen sinakta hukek lahong kaplal. Salidose na kye, mag-ahosh na usalish na kadu, sa ish na ak, sakal kwang kep. Ay, chinoos salakwa, kwa, chakatre, chakukay. Chinoos, katilaw, ha na ashin rad, huwag ka na, kwa sumla kagukin. Uting ka na katkala, kung walik, kama ako na, kakam chakik, kama na takwi, chakatre. Ay, Diyos, nakuhalay, chawala, labi lumaba. Pero sila at siya't okts ektan ng kil, machatiyem maristen di la sumatin, maristen baraklis na iru, pero laat hamas taats ektan na o kanak na sublali hong na patsaman re, matara sa tiyahel, la belom, tinra, amen. Matakoy ni Bael, amen. Ay, matok chalan si siya kamik, amen. O kanak in katasat sa choli at tinay. O kanak na kye, ako ina usalis na ako. Sa isna kwang kep. Chan-chan paloma chireli ni ma. Ut chan-chan chahbil sa leche. Ay, Diyos mio. Nakta-chili chahbil atin na yun. Kwa nakhaanchik nasutanak lirman ishtis kye aris sumatin chahbil atin. Kwa nakli chahbil atin kachik nasutanak likuin ishtis kye aris sumatin dirishakil. Ut mkushutana taan haali hual chahbil. Hali na kehok kakwilal, hali na kehok tuktukilal, hali na kehok re sa ich olehe. Ut kwa nakhaan chiling ka us ng koshutanak chishyeba, ng ka ating herman. Chikanawak kwang re nakli Diyos toro soptisi. Di Diyos na rah naklaat kwang kat chisa ach orik ina sumati. Kawuta na kwa, naapal yo kepsh kanamin kil sumati. Naapal yo shukwari. Ng ka nakakereta nakli maus saan yo chichikok re linalipain sa. Salakaut, li Dios narah naklaat sa tatkwan, pero limaus na sik changkiru naknarah takwan ray cholahel, inka kahkwi akukin laat chiripilerip laish lusumsukil kristyan, sino ke naknakahacherip, yo keb akwirek angkeli ray cholahel, heb lera lalik akol. Maapar sinig ish kohob cholah. Hanain ish kanchak limaus, misamaus semanot, hokay naknakye, latsa, chalnakre, elak kamsing hukuk pelika ko Jesus chalnakare ebal tuktukilal sa icholehil aireo serman ain makahosh na usal sa versikulo 13 na ting kahosh na usal ish ko akwe chan chan na disununki ba ay ta chile la sumati ish na ako ko chino os ta ko ikolon sa likangel kanjak la tuay mespehe listikop sa ish na kayo. So, biyakero, ay bene, ama o serman, si Sacho, arantis keretal, ay, di ko siya kailo, kwalin kinistra. Pero sila at, tagwila sumatin, mariluplu, George Colong, sa iskangel, o laating kachin ng kakwa, ang kakwati na, maris ko sa ingil din kato. Yo kachis hukbal, ating nirma. Yo kachis kamsing kilagwi. O kanak na kira sa Proverbio 14, liish ko likwans na lepchan,
na syakap li rochoch malakrik enro na syakap li shun kaplar. Pero li makalish na lep, di kena kuiru na shu kecha. Hoka na maus hermano, hermana ishka, tanagwa rin hasumate. Itant la belong tamia. Pares ratin di kakwa, yoj kutbal chako, ko reli kwen, ko reli ishka. Makaho la chena usal, kaho is chena usal, li rocha. Chan chan, matkap oro. Makaho is chena usal. Ay, chena uslago, chakatrela sumate. Onke trah li ruhro, kagachik sakal re ro, mares yok chakunak sak angelak, mares chena kai, bachik ruhro, shkana. Pero laat, mahungkwat at oks di arela at kachik chabilat, kutsakal da chikru hako, inga, chena uslago akwa. Ay, chena usilago. Ay, nasao si chol, belo mehnak na rabi. Hokanak angeli rush na balikwang ni sa maus, hermano. Angeli ro, naklaat, renak sa chol sa lahong kaplal, utsak chol la belom, salishk angel, utsak chol la kokal, utsihokaan, sa tasik li kakwa la Dios. Angeli ro, naklaat, tats amare li kakwa. Naktoruhang, tishtaw ala eh, mungkutoruk tatyal kakunes, mungkut atruk tatya la kones ah takwi tat oktis panungkil. Jis kunin la en li choko kuchi atinak tatruhang kristaw mali sa ilpang rikenak tapa li Kristo Jesus. Rikenak laat ta sip li Dios. Angeli ro nak laat ta tsamari li kakwa renak sa chola belom sa chola at ishikilbeh ut sake ishola kukal. Ay Dios, hermano, saat yo lang nagkatsakan, saat yo lang nagkatkwa. Pero naking mal, naking kanan na umandi kwang, hermano, rahit yo lahit. Solo chah kilal. Kwan naklikwin, nakoy sa mal hospil. Po, rich enri rishakil, ng atin na lahkwa, atin na kulish kwa. Yuchi o kishyakil. Ay, Dios, hermano, kwin, maabangho ka. Utkwan na kali ish, nga atin na kuwaak man hospil. Kawutan, marahom tabili ka kwa, nga. Diyan ka na kanawi kwan ka terma. Sik li Dios, renak li Dios di kaana le. Tara la sumatin, tan tlaati kwen tlaati ish. Takwak sa kwek ash sa ila li kwan, sa chanke blakok al, sa chol kine blakok al, sa chol nagtatchin at sakam, ay, chala sakem sa ito lahil sa ito to berip si kuak. Chana la sumatin la kukal. Kuat si kuark sa ito si siok si kuark. Pero nakwing a amaw semanos ta kuabi kwa nas koy sa at si nalak kuak mahos ay lak koy hungkutan. Pero tataklat tarah si ayunik haning ka naras koy ay sa ayunik. Pero makhos ay lak koy ay sa. Jaismaka hospel choche o kachel banak yokach ku balasa pero en cambio si sa unik ta chek pues li dios ta trusop se inka atin man maku ya sa banak hospel inka na kanawli kwan sik li dios sa chol ta chek chi hilang sa lakwari manik ke kere tal na mal na malink anta ku puklo kep si jalok chaq ay ta ku ih khit khot jabak li ish awuta porque en anash ralish belom uting anash rali rishaqi jeng anash na kwang rikendish belom jeng anash na kwang rikendish rishaqi kokan hermano si ta kwakla taksa kwang kat ramak erib la esti sumsukil kirsia rakwi chihokan ta tawli sahil kwang num takanak sahil cholhi ta kwatina la sumatin tat sume takwatin ala belom tatsume pero kwana kwil ishaqil beh na atina kmanish belom sa unilal uting ana sume karuna rek alikuyan na nakakosla manasaw ischol na kanarikin rin pala kin kanan kasume likarut yosh di abalagwe mare tiyor na rah patsok u bangkag min pala ating kanan kakwahan ratin nangke kaamis hermana akhele ro na kana el na kasum atin chan ratin kakwa tanaw kwang griken siya anak okchiku bang na okchi akwa tinengkel sumek arokwa arupen kache
aru ta kapano malak aru li kakubilo na chonchis kat alo ati na kais kuma makais sa kuibal hana ay ni narah li chabil kwan sa mauset na linalep ay naskirati ni kakwa kwal chabil hermanos y hermana naklao na kas taupal si hunilain ahedro naklao at kasi li Dios na che amamos hermanos li rati ni kakwa si hukay di kuing chan linira china o srilbat ay rati ni ishkay li kuing linira kwal china o srilbat utay na amamos hermanos naklaat at ishk nakarala sumatin kokoshola pero nakwila at hones chakilal hones kakalingkit hones pletik tanti kuya mas kakalili rishakil kwa ni kuya kung gunas na ute kwa na oki kakalingkili rishakil ut maring kush kaustal hermano isk sanaw kwa ang hermano kwa ut kwa ni isk tamien kamanas mahari li sumate yabayak sa atinak isbelom rikin halang ay Dios ak shik bi chikit na rila o kaklingkil chilis kunak li res iskila ink a herman chikanawak li kwan kwi kunaka o kikal alis kawush karuta malat at isk rala sumatin kot la rahom chiro rena haan ink a na kata ok li tsahah na lep li jibro sa lis kawush lebal pero sila at chat osh kaklingkin mari chat och che are la at kwanch kuna kwe at yurikin mari changatre ay deos chamak ana le at herman is yo kach taklingkin mas endu mari resinkir na kakwa chaka segun na bali is ko kanash mano kwana anak na rah a chik tish mano lis belom na kotlesh khos el chiro ay deas buku ha anta alish kaja kutban la rahom rala sumatin ut kamana kwilat at hermano kuya marela ko syakil ok halbal ka us syakuk at sinarangkat pa pero marela at syat ok kaklingkil chidi syakalan utaran syat ok chibare na kumarikwan syakun na kumkakat api ay Dios jokat chitik singkil mas karuta maala at kuya rala ko syakil ay Dios sana maakon chiko ala at Hona likwan katsing kawush sa likwam. Hona kohla yung chokolo. Maka at yung kohla at yung. Pero sila ating anakan na likwan aranak na chal kanghali maus na oksiho. Huwag ka na tirman. Anghali runak laot pasik yung Diyos. Kamanak di, likwin klinira kwal chinaos ribal chan siya. Chan-chan siya na usal. Linahek liban. Chan-chan siya na usal. Hermano. Gagkere tal tatulak sa kunak linahek. Turistika ni kaskere. Malakunak linahek re ilok. Kamaanasik arantikal ni kaskere. Kual siya na usak ilok. Ay, teko chik. Nakliish na mantra tabi shwelom siya kukaan. Siya na usat. Chabilat. Anak ohla chol tatulak chik ilok sa kunak linahe. Kamaash ka li ati na anak nag-ok chihulat misama o sepan ong kechang trahro jah lak aush perikin anak tukula. Hingga ask ta koshlash li barkwan li chakila. Ahe li roin hermanos na li sumsukil krisyan tishnaw kwang chiribiriga. Tanaw roksingkil ikunay atin li sayil cholhel Renak sak chola sumatin agukin at hermano kuen at hermano ish. Sinikakwak laat tagbek ash pangkili Diyos, lokali Diyos, angeli runak tats amare likakwa. Marin chal chochi hukek la tiyuam, marin chal lang anikan ng kwan kukin la sumatin, pero hana ay jok at solbar ratin kakwa. Jok shpanungkil. O kanchi shpanungkil, arantakil, makon di Diyos tistukuk na Diyan. Tats amaril kakwa, lahtsa jo narakukwalin Diyan pero kakwa tang ahin siya katili Diyos. Kamanah chila, David, misokorro biyene de lo alto.
kali katang angkil na chal takay ating irman. Masik atang angkil kin hunak likuin. Masik atang angkil kin lakwech ishkilal. Porque aan hona ok siya balakwe. Ama usen manos kwa na kwidi ishk. Ay, tiyok na ok in lugar. Ok si kwali Dios. Na ok siya kirik chile kaplal. Ok sarak angkil ishbelo. Karuti ishtiya hakwe nak nakakosla. Aan pwede ser hona ishtiya hakwe nak kanap la sumatin. Mungku atang angkil taan ating hermano. Mungku ustali oke rishti alakwe. Hone ke rishti alakwe na kanap lagu syakit. Mungka ating hermano. Sikpan di Dios narah toko bingkil la juam. Wilah tsa jo chukpa la juam. Okan jirel lekakwa. Takain Dios ka chinin tauru. Ulikakwa Dios. Numtahanak lish lokalish pong kilal. Wahanan tang aning kain sa mausiman. Hokan rikinain, hanain li atin ning kam kung rakal. Udang kuy binika,

0: atin ralukil chukwa bantyo siya kwenak wal na kinara. Sinakires siya sa inkachinan, siya loklik arukwe. Wal naksat kanghelak chikwish, renak kwang linchabil tsake, utrenak kwang kakwiling kawilal. Sinatsol chishbanukili us, siya kutchikuli kanghelak. Mahunchikuna kolaat, oka naksalikutan ka inyinkiakwe, nak wal na katinra.
1: Salikutan kain, lipoktesibala tin sa Icholehil, sali 104.5 FM, nashkesa Ichole, chishunilep lichukwabeh.

huwag kayong taka, hermanos, na hulag ni Honal. Parki nukosik si Pangyosing Chiruli Kakwa. Parki nukosik si Spatsbali Kakawilal. Kanina kiruli na numhe sa lechuam. Marah kiruli na tawasing kere. Marah kiruli na ramokre. Naglaat at rohing chikwang sa tukto kilal. Chiho kain sa kanin kele bukpana sa hong komunil. Atas kipre li kakwash banak. Kachihan na rohing chiteng kanin ka hermanos o termanas. Rano ko siik, chirilpal po chili rating li kakwali na kataw. Rano sa primera di Pedro. Capítulo 5, verso 7. Koshik chirilpal, eskabali chukwapeh, kahulpeh, sentil musikeh. Chikanapak sa aruk li Dios, chishkunilik agreru, yo eka us chirish. Shbanak li Dios, nashkish chon, chirish la ish. Amen. Gusto na usali ratin li kakwali na kil chiruli honalain. Araning kila bukbal, hermano, lali choka chikwa pinkil, hermana. Inkaninam kiruli na shikpila kaush, likaruli na ramok, re nagtatrohin, chikwang sa tukto kilusilal. Abananing kila bukbal chiruli kutang kain, na chokoro kili kakwa chanchalili kachol, kajihakre li Dios na kaan. Tosteng kachis nom singkil, tosteng kachi lukin li kanalip. Renak chang kirulit kabano, karulit kabano. Waka na kuli ratin li kakwa nashke li kanalip, nashku chiku chang kiru na dahli Dios. Naglao, tojo aming, dapat na balik nashku chiku. Huwag na siho kainin kila bukpal, siga ko si Pantyosing, siga ko si atasingkire li Diyos li ik, li na kakiek anak tiyo chatawa singkil. Ang kanina may kulum laes na kwang hunali ka si nagkakiek a sa ilalachol, ang kara si nagkakwa kwang sa liochoch, magkara si li nagkakwa rapinkil. Pero kabuch banak, lima us, naranak na, nagatrechanik, nararanak kirura nagkabano, nararanak nakarakrah lajuam, nararanak nakablisyo lajol, nararanak hingka nagkapabli kakwa. Abanali kakwa Diyos Diyepal Chalkesh, at si Magpele Iq, utlain te sinteng ka. Huwag ka na si hukayin hermano at hermana li Joka Chikwa Bingkil. Laininaw na Joka Chikwa Bingkil si Ruli Honalain. Laininaw na kwan li Karuli Joka Chisnum Singkil. Huwag ka na ningkila bukbalak. Katasikre li kakwa. Katasikre li kakwa kahjihaan na ruhing chiteng kaning kache. Mani chin na ruhing. Lingkatin rohin si Siyepa Laje. Naklain nim lingkwangkil. Naklain tinrohin si Risingkil. Lirahij oleh linagkakiek ahli kaushing ka hermanos. Lao kahjin ako kanghilak. Kahjin keskateng a sa liorasyon. Abanan, chiruli ho na laining ila bokbal. Kikibaki permano. Marahti ho na rin si Chunchu, rin si Shaksho, kireli kakwa, kaji na kwa rik ang kilain, lain na kwa rik ang kili sa ilalin chol, lain na kwa pichang, lain na kwa nagsaha ka si linchol, kilebling kokal, kilebling familia, siwa na kwa nag-ulmang, kung nag-ulmang na rukin siya kunilig aruli na kanonsin na katye, pero kawo na jokis panungki sufrir, kawo na kamanin, kawo na linepain na hulag sa likahong kapal.
Abanan ka diha kareli kakwa, kakwa. Hana ili ninumsi, inkarah na kwa, haana ili na raho kwinchol, haana ili na chalding hoskil, jireli kakwa. Utaran tak eretal, chan-chan tak ihuli ik nila el salaben. Ukana chiho ka in shikako chipankyoshing, Inkani nam kiruli takwash kata singki reli Dios. Kire chanchali lach olu tak ereta naklikakwa nak anghilak sa lachu am. Naklikakwa nashkela bokpal yo chakoy peninkil. Kakwa kwankat sa lisantin Josha. Ang Josha che senyor lilok lahonali nakasi chake. Liban Joshi chanchali linch ol senyor lin kawilal. Ukanakwilis yu am lin familia. Matuho da chiling ula al senyor. Liban Joshi chanchali linch ol chishuni likaruli nakapanu sa likat yu am. Senyor chiruli honala inakwas kata singkila je. Nachiruli lok lak elay la inshin raho shpanak. Hula kreli shkutankil, pagkiling ula ali shikenak chihilang, Senyor. Hula kreli shkutankil, pagkitish matani kukuchapra. Abanan, Senyor, nagwas katisinkil sa lakuk linchuam. Chakeling kawilal, chakeling nalib, Senyor. Minakanabing hunes chirek ang kilain, Senyor, chinating atasyakban. Rina chiho kaining atakap lishok linchol. Itzamalak wang kilal sa shmelis juam likulaal, Senyor, nitzamalish kihik, itzamalish kawilal isailalish chol. O ganagwiosop tasihem li hermanos liharupep. Likuan kailis nesesida akwikin. Teruhin ta siya chas kata singkila kie, Senyor, chis hunilik aruli na nungkie sa lischuam. Chis hunilik aruli na kirek a, Senyor. Kahkila de katruhin chis kepalis kawilalip lischol. O kanachiho kain akoy peni, Senyor, naglatat kanghilang sa shpengi katyuam. O sabta si Heb, chis hunilip, li harupev, seruhin, cha chirok singkil, ispokome. Kajila ni katruhin, chiteng aning, kreheb, Senyor. O sabta si Heb, li hermanas, li harupev, kwan keb, chiruli, railan. O kanakwi, Senyor, li kwan katkeb, sali hospital, lakatsama, li shteng angkilem. O sabta si Heb, lak angkilip, sali radio. O kanakwio sabta sili radio felicidad rin hasta rujin chishik chupe. O sabta sihe akwalal senyor li harupe chokep chinach o kakuk en chiruli honalain. Ikaninaw kiruli na chot ekwilis chol. Ikaninaw kiruli na shnumsi. Ikaninaw kiruli na ramok re rek angkili seilalis chol senyor. Abanan sa hong komonil, nakatsamalish teng angkili hong hong. O kanakwi, Senyor, osap te sihep, chis hunilip, iharuba siya ruhin siya chirok singkilish bokome. Banjo siya, Senyor. Amen.

0: atin ralukil chukwa bantyo siya kwenak wal na kinara. Sinakires siya sa inkachinan, siya loklik arukwe. Wal naksat kanghelak chikwish, renak kwang linchabil tseke, utrenak kwang kakwiling kawilan. Sinatsol chishbanukili us, siya kutchikuli kanghelak. Mahunchikuna kolaat, oka naksalikutan ka inyinkiakwe, nak wal na katinra.
1: Salikutan kain, lipoktesibala tin sa Icholegil, sali 104.5 FM, nashkay sa Ichole, chishunilep lichukwabeh.